0: kuvura twamaze gushika mu mwe mu vyimana mu navyumva namwe mweho ni gute ngaho cyo mwakora rero allo
1: yego bwana da santo
0: amahoro amahoro
1: yo ndashimwe ka muntu w'Imana
0: tuyaga nande
1: abari se senga kumuhuta
0: none gutanyo yamazi umugatondo we nawe
1: yo nazini cyo mukaye teje hewele
0: aho
1: yo unyu mu ibintu ni gitari ndakeso iradio
0: eh
1: ubagashinga n'icyuzo cyumvije nakunyijana
0: mwumva imeze gute amajwi ararongorotse neza neza
1: yo ebana nta kwidoga muntu w'Imana
0: eh rero bimwe mwasaba urumva ko babikoze no gushimira Imana
1: eh mucane gose muntu witeka
0: none ndumva nakandimo kuvuga ngo irishura ibimwe mwasaba yabishuye
1: cyane gose yo agatonda keza kuri mwe kwenye
0: sawa sawa
1: abamenyesha makuru bose binundikira iki
0: ku izina rya bose reka ngushimire
1: bone mera singa kumuhuza
0: aha
1: bone cherupe nga kumuhuza mure pascal nga kumuhuza nye reka mbone umucyama cyare bazi ku izina rya murundi nga nyine kumuhuza
0: bamuzi ku izina rya murundi
1: murundi muntu w'Imana
0: aha
1: mbona gasore nyine nga anyereka mbone pasire nga mugaka
0: aha
1: Mbona bamarire cyaho ibereye hose Mbona umutama unwara ntwari mbone kansurahe Mbona gaca n'ubuguru ngaho mbonera yani ngaho kugasera
0: Aho
1: Cyo muzi wa Damiano babuhanza bose gatondo keza muntu w'Imana Eko akaririmbe bana irishura kagume mwenyere kuko Imana yaraduhaye kweru biradio tuyumbuje na kwije na tagaciye
0: Irishura kari gaheze twagira tubaha kandi
1: Eko nubintu numuntu ni muntu w'Imana.
0: Ireka shada guhe yandirimbo ya ukunda sha sawa sawa sawa sawa sawa. Mubesha.

0: Ugerageze kwakira undi munwanyi. Alo.
1: Alo.
0: Alo alo.
1: Yumudana ta ubutazi bubanza n'iki?
0: Eh, aho muratwumva?
1: Ata, ndumuze mbona mwari cyo kumuruga birafuma kukeruka.
0: Ah, ya ni sawa nawe. Rewe nawe.
1: Bari mara tuheke.
0: Ah, hajya sha mwana ubwengaga yarya ibindi n'umuntu n'ubyumva nawe.
1: Eh, birafuma.
0: Ah, la la la la la la la la. Wewe umeze nka wa muvyi adashimira umwana ijana ku ijana arakumva. Yego. Oyasha, oyasha, watewe n'amashotani gereka mukanye cyongura twakure.
1: Kunjira.
0: None vuga none yaga.
1: Bitamyana vuye ku murongo.
0: Yego.
1: Umuti gukase. Kirango mukinongo. Kirali. Mabuti mukirali, mwene mahiri. Abatanda bose tukorana akazi k'ubusasa. N'abarimyi bose n'abibati. Asha, imana nanziku.
0: Turagushimi.
1: Sawa, sawa.

0: Alo, alo.
1: Ezwa ezwa misa kauka birahera.
0: Nyabiraba.
1: Aza nitane nomba nibereye twetu bumvitana kwitana mu ko twegereye hari imahanga ntiwara abatanya bibondo hose bari kubitagatira.
0: Hariya kukibira hose bari ko babumva.
1: Yumve baza na cyane cyane ewe.
0: Nta makuru yo mu majombe hoho.
1: Mu majombe ako twihakwa na gikonyo simono w'Imana ewe.
0: Ehe.
1: Bangirendere yandirimba ati twatanguye kubona inyishu.
0: Ehe.
1: Ati n'ibindi tubikora isibanza inezere umufata wanje simira Imana iperine ngaho nyo mu bitaro mu itenda twaranye witakatira n'abari ngaho nyene bose mu itenda.
0: Mhm.
1: Eka cyemana santari wa mbere n'uwa kabiri ati mu murabe ngaho mu itenda na itibisa na pira nyene ngaho nyene mu itenda. Eka cyemana gikonyoze ngaho nyene mu itenda twaranye witakatira kingiro baba mutare mu nyabiraba bose paparayi tera risaka soso. Tembo na simiri mana kurote ngaho nyene na Risa Krise hariri mana ngaho nyene na wewe sino kuibagira na chomo zina wa mutama hakati mjuku bunu wa angwari na siriro muri Amerika ewa na banzi wote kutina kia utifaki sika ukabira hira chiki mana nanzi kwa murakoti
0: sawa sawa turagushimie
1: ewa kiyondiri mbongu manu mbili tatura sekundi kira mbili.

0: ushaka kunyicira ubusa
1: wataka kuniua
0: ushaka kunyicira ubusa
1: wako hayu
0: uwawe ntariho
1: wangu hayuko
0: nuwanje sihari niri henzi giri hagati ya jewe na wewe
1: chukia nini kati
0: niri henzi go iri hagati ya jewe na wewe

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyago twakuyuri he?
1: Ninde zitumutambu.
0: Imutambu bimeze neza.
1: Yego bimeze neza.
0: Turagushimiye twagiye ndashukuri bande.
1: Bo rekina se yambe ndayere kumufasha ni wa.
0: Na cyane cyane. Eh
1: eh. Aba na hanze dressing. Niko kongo wa internet yira n'umuhungu wa Dr. Bekambone sante nta hino mutambu. Bekante mwana. Kamwe wa kino sanga hanyede. Eka sempina zininga turi kumwe n'ende na n'iyo. Kuna n'iyo. Bene ukata munze bitaza. Kamwe na mama wa kanye mu rubanda. Eka sempina ada gatikana tikana bana n'iyo. Eka sempina bintu kuri mwana w'iwe ita. Kandi mu rubanda. Eka sempina kireye gatikana tikana. I'm going to go to the hospital.
0: Ndagira
1: kimwe musheri wanze merine nga mu Rwanda.
0: Uyo yarindira gatoyi karirimbwe nande.
1: Umurinzi naho nzira kumvise cyo kuri studio nga mu Ruziba nga ku isoko.
0: None gashaho tutazi.
1: Ujubwire mu buhinga nyata karonda cyadoze kimwe kimutabyandika.
0: Ingorane dufise ubwo n'iryo zina giyo ndirimbo.
1: Eh handitse ko hazoza kimwe kimwe ko nyene.
0: Hazoza kimwe kimwe.
1: Yego atari tora. Mukirimbo kimana ene muri rinzi musasa za kimwe kimwe eh ere kandi mbana mu post wanga ngore se kicono cyo mu mabuza wanga kicono cyo
0: ego
1: kandi mbona ino samwe ne wa kimbe basa bo bara

0: Halo.
1: Bwana Santos.
0: Mwara musamahoro.
1: Ake munu wima.
0: Tuyaga nani?
1: Yaga na Marite ngai mutahami.
0: Maritino ni sawa?
1: Nakahe engo kwe.
0: Haa.
1: Ego.
0: Be wabi menye?
1: Asa, menye halifte numba, nibi indi njene kusanda imba, unawandi kogumbiri za milongi chenda ni chendo buvisa. Vya hakatene.
0: Kogongu isamirizi, asubia kusamira na mugiku hagati, tuavatuwa akira. Wavuye mukumoso uitwa Claude wo mukumoso
1: ego
0: isahi 10 kweri yavuze yuko aza kwishikira hano kunsamiriza
1: asa turamutega matwi ntarifi
0: muze kuba hafi mugize kumubaza urumva avuga ati ashi ejo yavutanze ubutumwa avuga ati jewe isahi 10 zuba ninga mu ndundi nabarege mwasuye gusamirana
1: asa turamuba hafi kabisa tumwaza no tubaze aho yaza turu
0: sawa reka rero tuguhakanye wifuriza igitondo ciza
1: Kamere kuri wewe n'umujyango wa.
0: Aha, turagushimiye.
1: Mu mujyango wanza kuri wose n'abana banze bose, ababyeyi banze.
0: Aha.
1: Bagire gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Ndamane yose umutsinga hoye kwa chocolate 15 y'unyaranza uyu buhanda nga mu kinindo kirambire cyane. Mutama yanwari tubune sawa kabisa. Ngenge cyane n'icyenda tubu asabihagaze neza.
0: Nkuru dome i
1: Ego, tigitondo tiza ni mujangu wawo.
0: Aha.
1: Kambono yure mingai bubanza utieto mingai nobo uye. Ego ngaho muterele tirambile chane. Kambono ukasu wa hewa, semona nusifre, semone nuyu uye katikima na uye kumera chane. Utitie ngaku kamu zumalise, utamiano ngamu nyamihanga tirambile chane. Ipapa mkishangaku mbwone umayewe. Uyu murekarengane nga mukaseru semura nubwo nga mukaseru papa wiri nga uye nuyu uye ayani nga mukaseru kirambire cyane tambono uyu matiro mbono uyu uye kinyenda franteni tibasa kutakoma semura nuyu uye Abraham nga kwa anteni nyene kirambire cyane uyu Claude nuyu uye ni ba Claude nyene babiri nga ho mumenyesa makuru na Claude fundi nga mu gitara nyene kirambire cyane
0: mhm
1: Onye yabanganye bose bari impande zine nibageza mari mu gakarati bata uhagaze kutagikoma aho bibereye hose impande zine zisi bagire uwa Mungu mwiza abaza kwitegura baza gusenga bakoresha umwanya karirimbo mutamu
0: nakahe
1: ndakunda nyakaviga yanze kabisa arimo majambo mesi ego
0: nawe ayiteguri
1: Asa nda yiteguriye cyane gose.
0: Rekera ukuntu weza nawe rahira twumve.
1: Nkuri kuora.
0: Eh, bawo ndi wari umukristo nkanje.
1: Eh,
0: wowe urusenge yakangahe.
1: Ahubwo menze gusenga ko desingira ngo ni yakabiri gusa kubera ndi umutiramira bugingo urumva. Arura ngo ni ya mbere tangi yakabiri.
0: Jewe ngaramve ngaha sambiri nja ndururirayo.
1: Ndumva nande twatwa tatatu nande zobangetse.
0: Uraza kunsebera naje ndagusabira.
1: Amra kodze cyane
0: sawa

0: nuko yaciye ababwira ati nta n'umwe afise uburenganzira bwo guturira rirya shamba. Hamacara basigurira ubuce bumva iby'Imana ikora, ntashuri agiyemo mwakamenya akamaro k'icyo kibira. Acara avuga ati kijya kibira gifatanya ijuru n'isi, ni ukuvuga ati hamwe giturira mutakaza byinshi, ejo imvura ishobora kutasubira kugwa, amasoko y'amazi arajya mu kibira ashobora gukama, ugasanga rero ntibishoboka. Hanyuma rero kubera bamwumviye baragamburuka, ikibira ntibagituriye. Hama muri icyo gihe hariho ukutumvikana neza n'abadagi bari ngaha mu Burundi. Hanyuma Imana yavuze ati nabonye yuko utegera yuko umurima murinda kurima kandi mukawuzigama, wasabye yuko bawuzigama, Imana kiramufasha. Hacaba rero amasezerano muzokumva avuga ngo traité de Kiganda, amasezerano y'Ikiganda yaciye ashyirwa ku mukono n'umwami n'abadagi, baca barumvikana haratekana. Urumva rero yuko na karoko tubera inzira kugira tugire tuti u Burundi kera bwitwa nabivuze igihugu itemba amata n'ubuki. Ugiye gusoma hari aho usanga mu bitabo bya kera bandika yuko u Burundi ni Ubuswisse bwa Afrika. Ubuswisse ni igihugu kimeze neza, ugaca usanga rero twari dukwiye kwisubira ko cyane cyane uno munsi urabyihangiro rya nyacyora umukuru w'igihugu yavuze ati u Burundi wowe ari igihugu cyiteje imbere mu mwaka wa 2040, hama gitembere cyane mu mwaka wa 2060. Uno munsi amwe twohera ngaha tugira tuti mbega none tudakingiye ibidukikije, tutarimye isi ngo tukomeze tuyizigame, ubwo igihangiro turiko turiha tuzorishikira. Uca usanga rero bice bigora. Hama mpereze nka mvuga nti umuperezida yitwa Chirac, Jacques Chirac wo mu Bufaransa, ariko abiba inama nkuru y'abakuru b'ibihugu muri Afurika y'Epfo, aho hitwa Jonas Paul, umwaka w'2002 niwe avuze ati isi inzu yacu irikirasha ariko tuguma twirabira handi, haragize ko twisubira ko tukaraba ingene bimeze kugira ngo bihinduke, wiyavugira kugira turonke iterambere rirama.
1: Ariko uno munsi tuvuze kwizigama, nimwe muranya nabo bavuga ko bitumwa nuko abantu bagwiriye kure barimwe mu bituma kumbura ibigora ko isi izigama hambavu yuko uyikoresha.
0: Nibaza yuko njenda amangaruka ku kintu kimwe. Hariho umuhinga yitwa Albert Einstein, niwe avuga ati ikibazo kidatorewe inyishu kiba kitizwe neza. Nibaza yuko uno munsi nawe hari gwirirana n'iki, hamwe bogira bati hariho nk'umugambi leta yari yafashe yo kugira ibigwati. Ibyo bigwati kwari kugira ati abantu babegeranitse hamwe babane neza, mugabo hasigare n'amatongo aho bashobora kuza kurima kugira ngo ejo baronke icyo bafungura. Icyo uwo mugambi je nabona yuko wari umugambi umeze neza kugira ngo abantu bagire ukorona umwese agira aratemagura hariya yubaka ngahagira gutya, biratuma ikibanza kigabanuka, isi igabanuka. Mugahamwe twakoresha ivyo ingira vyoshobora kubaho. Mugabo rero nkuko ndabivuze, nkuko Albert Einstein bavuga, ikibazo kidatorewe inyishu kiba kitizwe neza. Hamwe twogira tuti aha mu Burundi hari abahinga benshi bizi ivyo vyerekeye ibigurani ry'abantu, hama kugira bati mbega twobaho gute, ivyo vyose birahari. Abahinga bizi ingene amatongo yotunganywa nk'ivyo vy'ibigwati, twagira duturagize ikigwati turinda koronderayo ico kigwati tugishira ahantu abantu bazoronka amazi yo kunywa muri ico kigwati, turondera ikibanza dushiramwo ishure, dushiramwo ivuriro, ibintu bikenewe cyane kugira ngo abantu bashobore kubaho neza. Ibyo byose rero uno munsi nibaza ko abahinga bo bashira hamwe ati nimwige mutubwire ikibazo kihari. Abahinga bakicara hamwe ati mbega ikibazo kihari ni icyahe, hama bagaca hirya no hino, hama ikibazo bakagira bati u Burundi buhanzwe n'ikibazo kimeze gutya. Bamaze kubyumvikana ko bagashyira ku mukono ati ikibazo twasanze ari iki, intambwe ya kabiri bacagira bati none kugira tubivemwo hokogwa iki.

0: Ikiganiro ni turamukanye twe twari njora kibandanye wundi munywanyi ku murongo lo. A santé sana.
1: Imana nanze ko mutanga.
0: Habe namba. Oui.
1: Ndagwaye mara mu cyo kwiradio indindi kiritiye.
0: Amahoro bwana Didier Latsiraka kirikare.
1: Akiri kabimana nanze ko neza na neza magaye muri commune Gwibaga intara ya Gutse yahutani muri commune Mukiki.
0: Ego, Didier makuru y'imisi.
1: Ash, Kongo mani, kwa tura matashima kabisa uko twari twabura ni kwiratio indindi kiritiye.
0: Ego.
1: Na chane kabisa mungu uye, ash, kame mungu kozo kwiratio kwa suye kukora kabisa legi slami na kwenye wangu chenda ni chenda ni vichi chenda.
0: Niko bimeza haji yusha haka kutambu kangu simbe hari ya harubanza kusubiri nyuma gatoi.
1: Na chane kose kugira abu kuhusu vijenda, ibi hini kulikirana.
0: Nuko, karikuru ubaraho.
1: Karikuru ubudezi ya ikara wakulikirana kwenye wangu chenda ni chenda ni vichi chenda kabisa, asha kuma wakulikirana kabisa.
0: Ego.
1: Ego, rena gyan angula kuituliza uimana miza matamu. Eka nangure kumujangu wanjira na kukamu zumaribu.
0: Ego.
1: Eka chembo na vana wa anjere kachembo na ni mufashira wa anjere kachembo na karikuru kutezi lengina tini itagati. Eka chembo na ni mufashira ui iwe tini miigiri ya ui maana mwida ya kachembo na sisure kachembo na liyepere kachembo na liyanere kachembo na huyu jite nga kukamu zumaribu. Eka chembo na sivasuya na leonitasi nga kukamu zumaribu ya tini itagati. Eka chembo na huu sediriki mukike leka chembo na nuju uje sediriki nga ukamu jumalisi leka chembo na wa mutama wa chua mateka wanu ya nwari leka chembo na nuju kira nga ukamu jumalisi ati nimikiri uima na mwizu. Eka chembo na uye tamiana mwenye maanga leka chembo na shekimane leka chembo na madirede leka chembo na nuju uye privati mwizuari na suwa iti kuhamba asati nimitagati. Eka chembo na uye putine leka chembo na virena leka chembo na wakami nga hakukatuko leka chembo na posiangu mga chibuge na ndaisi leka chembo na dionabini wa.
0: Ego.
1: Weka chembo na uchirambo ti
0: Ego.
1: Eka chamba na bita jumuni, eka chamba na karani chumba, nare ni chumba, na dedo na ngao kamo chumesa, na jistinga mkipoga, nuyu uye rehoos, eka chamba na kasura hila ngao, oye, mriki ya tini mitagati.
0: Uwanyuma.
1: Ego, eka chamba na samuweni na ndaisaba na rusunika na mahenga, eka chamba na wanwanyu indu ndi titira huvive rehoos, ati titira tira karaba kuikira kuni ya uchenda ni chenda ni uchenda kariri mba iteka na teo msaadu.
0: Hakiri kare.
1: Imana nanzu wa mutawa kongo maali, kani lakini ya kanini kani na kuwa.
0: Sawa.
1: Mweza gigwa mutawa.
0: Nuko.
1: Awa, sawa bro.

0: undi munywanya ari ku murongo. Hello.
1: Hello.
0: Wi.
1: Dawe meza.
0: Amahoro y'Imana bane nawe.
1: Yehe.
0: Tuyaga nande.
1: Nyabigo ya mtoto waigira tukapa sana kama kao.
0: Wahigiro uko sawa.
1: Yebazi ya ndifurese.
0: Ahihigiro hayagwa maki.
1: Yebana hali sawa.
0: Ego. Watangwe kubahereza.
1: Yebana tuhaye tuyipinga na maikoro nga amukani ya ikarabahereza.
0: Umwe mtoto wa bringi.
1: Ego.
0: Atubahe neza.
1: Basa nifuana yeru kasha umutamu manzu duwe tweet.
0: Ebana niko bimeze mubanze mu ryimare.
1: Ryimare wandere niwe wenyene. Babona mayikoro ngabona nahayo ngakwigiro.
0: Ego.
1: Abona mutama abuno yangwari wiwe na here na mazafu. Ngabona ngaho oye mukinongo.
0: Ego.
1: Rampu. Atara kubona neza sawa ngauga mutumalise kari kurubu na didiye na fizo na tumbereza.
0: Ego.
1: Nade mingao kumusaka. Ngatambona dama ngao mga kara.
0: Ego.
1: Narusaki ngao mga kara. Nakorupisi mumasa.
0: La. Ka telefone karamugabi ye mutoto wa higiro. Ariko ubandanye kwiryoherererwa, ubandanye kumeregwa neza. Ubandanye kugugwa neza nuko reka nakira ubundi munywanyi yamaze gushika ku murongo. Alu namahoro. Ego. Tuyaga nande.
2: Yuri kumudana ta busati bubanza.
0: Yuri ke bubanza.
2: Ego.
0: Umeze neza Yuri ke?
2: Ah, tatirashimo witeka.
0: Damiano we numvise yuko bimeze neza hariya aho yibereye.
2: Neze twari kumwe nta kibazo.
0: Ego.
2: Namwe ni sawa.
0: Bimeze neza cyane ntuvyumva?
2: Ndabona mwatwibutse kwe.
0: Oya ntacho tudakora.
2: Mwagerageje. Choma ti rero kugasira. Buhanga mu rugo.
0: Ego.
2: Kirango mu kinongo timbeka kuhenda mpanze gute. Nyawe mukirare.
0: Ego.
2: Abanzi bose kwa izina rya Yuri kumudana za gusata turabatahite.
0: Ndagushimire.
2: Sawa.
0: Aya. Ikiganiro nituramukanye tuwe tuhari njora. Uwona we ni mbiri ya bel. Ahabunu wa yanuara chavzivu kao hambere. Nawari ya ba Abrahamu bose. Papa Ange. Chubzivu kao hambere na ba François ya kwa Etienne. Murako karirimbi ngene mwabica bigacika. Na muze kiboko.

0: Reka twakire uwundi munywanyi ku murongo alo.
1: Alo alo alo alo Mita Kongore.
0: Wi na mahoro.
1: Amaro imana gano na.
0: Norbe.
1: Yake kato nga kukulima.
0: Aho kuikorosi haya kwa maki.
1: Asha umwanya nisa kabisa haya haya basinda ya menya neza. Ewa umwanya nisa ndi utanyerera muri komini Matongo kumutumba murambi zone banga.
0: Ubu tukubaza yibu utanyerera.
1: Ego ayo yibu utanyerera niyo mumbaza kabisa umwanya nisa.
0: Hapu kwa maki.
1: Kwa meza kabisa.
0: Sawa sawa ramutinchu teba kunzi na wagenzi.
1: Ibona cyane cyane uwa mbere ni wewe santose n'umuryango wa
0: Ndakuramutse cyane bwana Norbert. Aha.
1: Nako ni kongora urantunga n'umuryango wa.
0: Naho wataye?
1: Yego na cyane cyane twamanye tibana yugira ibihe byiza.
0: Mhm.
1: Kandi ndamukano muri kumwe mu ringa cy'ibyuma tibana yugira ibihe byiza.
0: Ni Koffi Olivier Robert Ntwari.
1: Ah, Koffi Olivier Robert Ntwari tibana yugira ibihe byiza.
0: Mhm.
1: Kante mbona wamenye kama kumwe se bisa mbindu ndi kritire na wipu lida kugiru mwosu ima na mika.
0: Ego.
1: Kante mbona rero uoja singa wamu kiwenga krape ringa wamu kinina tiba na wikiri vihetiza. Mbona umatina ya anje Norberi aringa ho oya mri Uganda tiba na wikira vihetiza na wabari tumu. Kande sasura hewa nga ina ilo timori Kenya tiba na wikiri vihetiza. Kale kamoto kwa mri Amerika tiba na wikiri vihetiza. Kerome nga hichikari tiba na wikiri vihetiza. Kakati mbona nuu uwe ya watiki zina jia tanki wata mwuru kikiribu hezibuza ziri umongao aa mchini ndo kikiribu hezibuza ikuone na ekoline tibana yungira ibi hezibuza
0: ego
1: anani ngao miji enda tibana yungira ibi hezibuza
0: mhm
1: nekamuliru sangi awakunzi visa amilizi indundi kilikire bose ndavipu ulite kwa kugirumusu wima na mngiita nukuloraniku
0: ego
1: ego na chane chane Norberi nawe ene ngirara shaka kukulamutu
0: mwumbe mwumbe
1: ego inga kuramuke na ope
0: amahoro imana bane nawe meze
2: amahoro ngavuga
0: cy'indundi ego
2: aro
0: wi ndakumva ndakumva
2: ndi Norberi niyiragira ndi mu gihe guca Uganda niyo nibere mu mwanya
0: ego bwana Norberi muri Uganda hayagwa makini
2: asa ibuganda kweli turasima ni imbozi reka ronda mwuse nchuti nava jenziro wa humbuye hiyo mwuru
0: ego baramutse baramutse
2: kambire na mbrenda mwuse abakozi baratindo ndikirikile wosi
0: mhm
2: nini mwagi mwurongo ndabo nyimana na Norberi ngaho nyeni Matongo
0: mazina yawe
2: utoni tuliku mwenga hanyi ni Uganda
0: mbo
2: mkini ndo na tiyodone kuhisi na mwe na tabuka na damba
0: ego
2: chepo kingi safari mabuku ngaho mwenye ugete mkanyoso chembo na mandira mumbaba chembo na nugu watazi la korodi ngaho kuhihanga mwe na korodi ya soni kihanga ka ndavipuri zumusima na mngisa mngisa mngisa wali wangumbuye bose
0: ego
1: ego na chane chane Kongo
0: urakoze chane kuduhuza n'uyu munywanyi wacu ari hari Uganda bwana Norbert
1: murakoze chane reka cembona na Claude ngahi gihanga na Claude batatira yasoni nyene ngahi gihanga na wakenya ngahi gihanga tibandanya mugira umunsi w'Imana mwiza
0: mhm
1: udamba muri ZD tibanayugira ibihe byiza kingi safari mapoko ngahi nyabugete maishani ya munga mu kanyosha tibanaye mugira ibihe byiza na Francois ngaho mu gikungu na Fabio ngaho kumusaka nagiye buhanza mita cho moditi mubandanye mugira ibihe byiza kabakunzi bisa mita ndundi kritire bose ndabipfurize kugira umunsi w'Imana mwiza bampera akaririmbo
0: mhm
1: imigambi karirimbwe na Kohale Sainte Famille yaho kuri munsi yo gikungu
0: imigambi
1: ego cyane
0: sawa sawa reka ndagushimire cyane
1: mugira iteka n'iteka ne mugira aho muba muba
0: nuko nuko na ugira amahoro n'amafaranga mu mufuko
1: oke murakoze cyane otanti
0: sawa sawa
1: aya
0: aya ikiganiro ni turamukanye twe twari njora kibandanye nimero ni yindi nyene karirimbo ni Nadina karyohere bana dine mwese mwese mwese aho muherereye mubandanye kuryoherwa ariko nakiri wundi munywanyi ku murongo alo na mahoro tuyaga nande
2: Jean Claude
0: twakuyuri he
2: Muruziba
0: Ramutse nshute bakunzi n'abagenzi mbona Jean Claude
2: Tatai je bope wanje ari kurusaka
0: yitwa nde
2: yitwa Elize Tatai je na bope wanje Claude
0: Ego
2: mena Sabiman mena mabu kwe yitwa Feriane yitwa na wana mwibuwe
0: Ego
2: Ego.
0: Ndagushimire cyane bwana Jean Claude.
2: Aya.

0: Ikiganiro ni turamukanye tuwe twarinjora kibandanya ku murongo wa telefone wundi munywanya. Hello.
1: Hello bwana Kongo.
0: Na mahoro.
1: Mahoro neza.
0: Ego tuyaga nandi.
1: Ebakame mukeke.
0: Bakame bakame. Umeze neza uraho.
1: Ego umeze neza.
0: Amakuru y'imisi bakame.
1: Acha no gorenda shin. Ego abwo mare mwara pote.
0: Oya ahubwo ntituzi yo wari waragiye bakame. Wahora he?
1: Ndahari genda hari kwene.
0: Uburo burezi.
1: Na cyane cyane na wa mutama urakuvye mbona ikora busoma mwe ko kayaka.
0: Umwe burakuvye.
1: Ego.
0: Sawa sawa munda mukirizi.
1: Acha rakumba.
0: Ego.
1: Ego reka mbane wewe wa mbere wenyine Kongo.
0: Ndagushimire vyimva mutima.
1: Reka mbane madame wanje n'abana banje.
0: Mhm.
1: Reka mbone umutama chupa twicaranye ngati ni wirambe.
0: Yitwa chupa.
1: Chupa.
0: Ngira rarubasha.
1: Reka mbone sahimba nganye ne turi kumwe na sahenge na rutunika na munwa.
0: Mhm.
1: Reka mbone umusebe ngati twicaranye ngati kukayaka.
0: Ego.
1: Reka mbone kwa maruhi reka mbone ukirambu nga mukinongo.
0: Uh-huh.
1: Reka mbone tiene nga mukinongo nare ya wete banda yo itakati.
0: Ego.
1: Ongore.
0: Wii.
1: Oui. Itroru uji yarase kubone kako na amino mba wareko mbu kachane nga mukivanyi chakongo.
0: Estilo uji ni hoiwele ya hali ya imakobora.
1: Reka mbone barenga yabo nga mukatumba tiganda nyutakati.
0: Uh-huh.
1: Kambone aruna wa mechano, kambone wa mkosama.
0: Ego.
1: Kambone wa mwengwa ngayi magamba, kambone masumura njena unesime mrotongo. Kambone wa achomo, kambone umotama mwemba ngayi ituwa rubaku.
0: Ego.
1: Kambone didie ukamu jumalese na karikuru ubu na karani tibanda ya mwita katili. Chomo zi tibanda nyuta kata.
0: Ego.
1: Ingenda hizo semuliro sangi zindu ndi kritea mwadazi kwa jumusi imana mwini.
0: Ndagushimile chani buwana bakame?
1: Ego, santo sawi ibele na kurode tibandanya mwini itakati.
0: Uibuke kunda mkiriza wa mutama chupa na burakuvye?
1: Na chane chane.
0: E sawa sawa. Ikiganiro ni turamukanye tuwe turarinjora kibandanya.

0: ikiganiro turamukanye tube twarinjora ku murongo wa telefone wundi munywanyi. Allo. Allo. Namahoro. Ego duza kajwi uhagarare neza tuyaganande. Allo.
1: Everini Matara.
0: Everini Matara.
1: Ego nashaka kuba ha ikazi yo kubaramuka.
0: Sawa sawa.
1: Ego naramuka na papa na mama.
0: Mhm.
1: Tukuka na wose.
0: Ego.
1: Yo tena kaba kuri kumwe.
0: Mhm. Ego. Undamukirize Claude ngaho nyene Everine.
1: Ego.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.
0: Aya ku murongo wa telefone wundi munywanya lo.
2: Komera kongore.
0: Ego, meze neza.
2: Sawa sawa mukomeye.
0: Tuetse kunganya mabuye gusa.
2: Wa mongo kugwingora bwana Juma.
0: Ah bwana Juma.
2: Juma narikota kurondira ndagukena ubwa.
0: Eka. Nanje nagumye mbazi yuri.
2: Warumaze imiti wagoye.
0: Oya ni hondi.
2: Eh komera mutama reka jungureke ni ntacho rero.
0: Kwakwanya bwana Juma.
2: Okera reka mere ku uyu mudogo ahegeje kurondira bwana Pewa.
0: Ehe.
2: Anyuma te senaje uyu ni ukuri tukukana.
0: Ego.
2: Mude wacu masaho pena kido mwibagira.
0: Mhm.
2: Anyuma te naje anu uyu mukire wacu kido tumabere sita.
0: Ego.
2: Te naje anu mukore wanje ni kipa na Jacqueline.
0: Mhm.
2: Umwana wanje mukuru shube kimana zeniya.
0: Ego.
2: Anyuma te naje namasabo pena tuze wacu. Hanyuma kenaja narongi ngaha nyine turi kumwe aba bose bo mugwinkona.
0: Ego.
2: Nibabwiye namakoye ngaha abo ko bayumbu. Aba bamakajo bose bamakajo ndabatahike bose bandi ku izina rya Juma.
0: Ego.
2: Ego nibabwiye na wewe nyine umpaye umurongo.
0: Ndagushimiye.
2: Mera muta marika zindi bati yeno yu uko bita majoro alika hayene mukwingona. Aba bose
0: bwana Juma reka ndagushimire cyane.

mura mwanyi nakoze bishoboka byose mwara mudari makaka nasenze imana fukamye umusurize nawe uzatebukanyegera

0: abakozi b'amabanki hamwamwe ni nyuma yaho ari umudandaza avuga ko yibwe miliyoni zirenga 28 mu mafaranga ya marundi muri ubwo buryo nyene na bamwe muri abo bari mu minwe y'igipolisi. Indwi kandi harahimbajwe imyaka 60 nini heze Burundi bwikukiye ibirori ku rwego rw'igihugu byabereye umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri ibyo umugambwe badasigana iprona ahakomoka wari ku isonga mu guharanira iyo ntayo kwikukira urashima ko hari bimaze gushikwa ko ari kukanegura ko demokarasi yo irikirasubira inyuma hagata umukuru w'igihugu we cy'u Burundi buco umunsi uhimbazwa yashekirije ko hari ibyizigiro byo gushikira kwikukira nyakuri hamwe imigwi imwe y'abantu yo hindura ingendo. Ikibazo cy'ikena ry'imiti mu Burundi cyarabandanije kwidogegwa na bamwe mu bashinga amateka bo Burundi cyane cyane atari bisagara abanyagihugu bafata ingendo ndende bagiye kuyirondera ariko abumushikira nganjajejwe iby'amagara y'abantu hariho umure yatanze. Ni muri yindwi nyene hatangajwe ibikorwa bibiri bigiye kubera mu Burundi, kimwe n'isabukuru yitiriwe isoko ry'umuco w'ikirundi, ikindi ni haneshwa gurisha rihuza ibihugu by'umugabane wa Afrika n'amanama ajyanye no kubundikira imigambi y'iterambere iciye mu burimyi n'ubworozi bizoba mu ntango z'ukwezi k'umunani kuza. Ibyo byose ni mwido n'ido ry'aya makuru yaranze indwi tugiye kubashikiriza. Ijwi ni rya Odironke Jimana.
1: Amakuru yaranze indwi.
0: Amakuru yacu tuyahere mu bijanye na politike aho ku munsi wa gatatu ariho Burundi bwahimbaza imyaka 60 nini irangiye burose ntayo kwikukira. Ibirori byaranzwe no gushira ingori z'amashugwe ari natemwa yuharaniye ntayo kwikukira ku musozi wa Vugizo ni mu gisagara cha Bujumbura bibandaniriza ku kibuga citiriwe Intwari. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaraneguye ico yise imvune z'ubukoroni zatumye hari abarundi badakunda gukora bagahitamo kuja mu bihugu bya Burayi aho kubwiwe babaho badakora. Kuri ivyo nyene umugambwe y'iprona wakomokamwo waharaniye ntayo kwikukira umuganwa Rodoviko gwa Gasore urashima ko kuva Burundi burose ntayo kwikukira hari byashitswe ko mu Burundi abarundi barashinzwe kurongora ibisata bitandukanye hamwe no guserukira Burundi mu makungu. Mu kiganiro ha radio Indonde Kiritire umukuru w'umugambwe Olivier Nkurunziza yaraneguye ariko ko hari bitarashikwa ko nkisubira inyuma rya demokarasi agasaba ko kugira ukwikukira gutsimbatare abarundi bakwiye guhagararira ukuri. Kurikira Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'adasigana iprona.
2: Kwikukira rero kw'igihugu ni ukuvuga ngo abarundi bakitunganiriza ivyabo bagashobora kubazwa ivy'igihugu kabazi ivy'intwaro ivy'umutekano bakabazwa ivy'ukubana neza bashize imbere ivy'ubumwe n'amahoro. Bwa mbere twakwemera abarundi nibo bari mu ntwaro nibo bari mu gisirikare nibo baserukiye mu makungu ivyo twarabishitseko nitwaro nyinayo y'ukwikukira mu vy'ubutunzi ubutungane bugakomera abantu badahagararira inyungu z'abantu kubandanya tugwana kugira iyo shusho y'igihugu giteye imbere kandi gihimbaye tuyishikeko ntiturayishikako abarundi baricanye. Ikindi mwakwibuka ni demokarasi iriko irasubira inyuma bagwa Gasore batowe hari imigambwe myinshi ntibigeze bakoresha intambara baciye mu matora hariho rero ibyo tutaza kugwanira.
0: Ariko mu ijambo yari yarayashikirije bucahimbazwa uwo munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibyizigiro n'ubu bikiriho ko igihugu gishika ku ntayo kwikukira nyakuri mu bisata bitandukanye ariko mu gihe imigwi itandukanye y'abarundi yo hindura ingendo. Muri iryo jambo yashikirije ku munsi wa kabiri perezida Evariste Ndayishimiye yakebuye imigambwe yagira aja ku butegetsi kuva habonetse ntayo kwikukira gutunganya iby'igihugu ku buryo abarundi batoguma bahanga amaso amakungu kugira babeho acananegura incabwenge z'abarundi yita bacangero. Umviriza perezida Varisito Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
3: Rimwe na rimwe ndategera incabwenge zifata nk'abacangero kuko abakoroni nibyo batwatiye nabijya bihugu mu cambirwa kera byari bimeze nka twebwe nta wanka rero konka ibere rya nyina ngo nuko agwaye amahere. Icyo gituma nagira ntangure nkibura umugambwe y'iprona abaharaniye ukwikukira bakomokamwo nimumenye ko umuganwa wa Gasore atari umucunguzi wa iprona gusa ni incungu y'u Burundi aricyo gituma ari abaprona bari bakwiye kuba akarorero mu kugumya iragi ryiwe abandi bagakurikira. Ubwa kabiri nkebure imigwi yabiyita ko atari abanyepolitike n'abamenyeshamana cyane cyane Ekereziya Gatolika. Inyigisho zanyu ziba inyigisho ziza n'umwizero mu gihugu umugambwe Frodebu wagira uvyure akanovera kakarangamutima k'intwaro ibereye bagaca bayica umutwe. Frodebu rero nimenye ko rujya rugamba rwo gutsimbataza ukwikukira.

isaha imwe n'iminota mirongo ine n'itatu. Rero mu gihe uba wumviriza insamirizi indundi culture, uramenye ibintu byinshi, uramenye ibintu byinshi. Burya rero hariho abantu benshi usanga ibintu babigiramo ingorane kutamenya, kubera batumva batumviriza insamirizi yabo indundi culture. Ariko rero mu gihe uba wumviriza indundi culture uramenya byinshi. Ahantu babwira hariho abantu benshi bakoresha ijambo umucanshe, ukaca usanga baritahura uko ritameze. Aje ndakubaza uri kurantega biri umucanje ni iki? Umucanje ni iki? Abantu benshi barakoresha iyo jambo ngo umucanje, mugabo bagafata insiguro atariyo, bakari insiguro atariyo, bakaritahura uko ritari. Ukaca usanga uriya muntu, uriya mugabo avuga ngo umucanje wanje, kandi ugasanga si umucanje wiwe. Uriya undi mugabo ati ngo umucanje wanje, nago asanga si umucanje wiwe. None kubwanye umucanje ni iki? Icyo mwomenya umucanje ko ariko aradutegabiri ku isaha imwe y'iminota mirongo ine n'ine, mubimenye kandi mubibwirane, nimuze musubire kwihenda. Ariko kwihenda bibaho kuko umutwe si isandugu. Ariko niba uri kumviriza insamirizi indundi culture, uca umenya byinshi, ukaca ubimenya umucanje icyo ari cyo, ukaca ubiyagira abandi. Bavuze umucanje, umucanje ni uwo mubana wakuye ubusugi, niwe mucanje wawe. Ni ukuvuga umugore yabanye n'undi mugabo, hama akaza mukabana, ntabe umucanje. Si umucanje wawe ya. Abantu benshi baravuga ngo naka umucanje wanje. Ni umucanje wawe gute kandi yarabanye n'undi mugabo? Si uko biri. Cyangwa ni umucanje wawe gute kandi utamukuye ubusugi? Ni kirundi utazi kirunda kirundwamo. Muri make umucanje, insiguro yijya mu mucanje, ni uburyo wakuye ubusugi, niwe bita umucanje wawe. Aha twashaka gukebura abagena bari usanga bakoresha iryo jambo ko ritari. Umucanje mwabyumvise, ni uwo wakuye ubusugi, niwe mucanje wawe. Iryo jambo rero barikoresha kera wa mbere ahise, muri kubu iryo jambo ntirigikora. Oya, ntirigikora. Aha mushake mumbaririze duharire. Muri kino gijambo umucanje ntirikibaho, nta bacanje bakibaho. Abacanje babaho hambere hahise, niho babaho. Niho babaho. Muri kubu nta bacanje babaho. Ariko sindi muhinga mu kubapima, ni bake babaho. Abacanje ni bake, abacanje babantu ni bake babaho. Aha rero tuko turategura ikiyago gihava kibinyuma isaha zibiri mu kiganiro icyo utabonye, ariko ikiganiro nabateguriye. Ikiyago nabateguriye, mpavuna abana kabigura ngo duhanahane ibyiyumviro. Yego, mu kiganiro icyo utabonye cy'uno munsi cy'isaha zibiri, nza kubayagira abadagi mu Burundi. Hama inyuma y'isaha zibiri icyo kiganiro, nje ngaruka kuri icyo kiyago kugira ngo duhanahane ibyiyumviro. Ibyo ndetse kubayagira, muraze kubyumva. Kiramutuna kabane kabanezereza mu mwese muri ko murute.

Isahimwe ni minote mirongo ine n'umunani babantu bakunda umude wa tarabu na cyane cyane bari ngaho mu buyenzi abari hari muri Tanzania na cyane cyane abantu bumva igiswahili indirimbo ngizo barazikunda barazikunda bari ngaho mu Ruvumera kujya kuva kujyamira gushika kujya 2005 turabifurije ijoro ryiza nasema nawe ninde ni Diamond ari kumwe na Adija Kopa si byoroshye n'uburyohe urumva rero burya ibintu biragoye urashobora kubona umuntu w'imyaka 70 uva ko ari umutama akacyitwarira yubakana n'umutamakazi nkawe w'imyaka 70 cyangwa 50 60 ukumva ngo n'umucyanshe wiwe oya si umucyanshe wiwe ibyo bintu mubwirane mubyumve mubyumve kesho na kesho usanga nk'umutama arashobora gupfakara hanyuma mu mice kirundo bati umutama arakenera umuntu azaramuhagaza agacanwa aramuvomera ituzi akaca azana undi mutama akazi nkawe umutama n'ubwo n'umutama akazi ngo bingana ngo bisigo bingana nibyo bitorana inda ukaza wumva ngo umucanje wanaka oya se umucanje wiwe umucanje ni uje waciye inche icyo kintu mugishire mu mishaha yanyu ntimusubire kugikoresha hirya no hino kuko twama twumvise barya n'abari bagikoresha ngo umucanje wanaka oya sibyo umucanje ni uje waciye inche urumva mubanye muvise imyaka 77 bigenda gute bavuga yuko ari umufasha wawe so umucanje ni uje waciye inche muri ko murabyumva ibiri ko ndavuga ntimukure ko shenga mwongere ko mutara bahinga bavye nuko twagiye nasema nawe ibandanye

0: Je navuze bike kuko yasabye byinshi. Murazi umusore n'inkumi iyo bashise kugwego kugira ngo bavyereke imana n'amakungu. Niko no bivuga haba hamaze gusoka uburyo bwinshi. Ariko uyu musore avuga ati jewe ntakundi ati biriya ntabyo nkeneye ati nkeneye inkwano uruvugano na telefone naguze. Ego. Gabundi abantu imana bari ngo iyo ngingo yafashe siyo. Nare kumbara tuguma mu ngorane kandi abantu ngabo bariho. Kubera iki nico kibazo nja nibaza. Reka twakira undi munwanyi. Allo.
1: Isaka kubira era.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyaga.
1: Kubira era nyabiraba.
0: Nyabiraba ni mu ntari yihe.
1: Wibaga kubira.
0: Ni komine gwibaga. Nare komine gwibaga iri mu ntari yihe.
1: Muntara
0: yande alo
1: alo
0: ati none komine gwibagira muntari
1: iri muntara ya Nyabiraba
0: oyayi alalalalala urumva aradushanze ngiri muntara Nyabiraba munwanyi twaba twebayagiye gwibagira mu ntara ya Bujumbura ntara ya Bujumbura igizwe n'amakomine 11 aya makomine rero mutegereza kuyamenya zino ntara muzimenye wewe ahuri utegereza kumenya uti jewe ndi mu ntara ya Gitega Bujumbura Butanyerera Buhumuza Burunga ibintu ngivyo utayimenye none be basho bigenda gute twakiri wundi munwanje ku murongo allo
1: allo
0: amahoro
1: Mauro
0: ninde tuyaga
1: Felix Munyabiraba
0: ni mu ntari
1: Bujumbura
0: sawa Felix
1: sawa
0: ikiyago wacumvise
1: na cyumvise
0: tugiye uracara umusore
1: yego
0: aha sawa none ibyo bintu bibaye kuri wewe
1: sawa
0: wofata ingingi yihe
1: asha yewe
0: yego urangamize
1: Nako namuhaye kusi.
0: Yo gusubiza.
1: Yo kasi.
0: Muri makiyo ngingo ye musore afashe niyo.
1: Niyo.
0: Sawa reka twumviriza abandi icyo bavuga.
1: Yego.
0: Mugabo rero abo Burunga muri hehe. Butanyerera Buhumuza muri hehe. Ee ndabakeneye kugira ngo numbe icyo mubivuga ko. Muri eko mutavuga kumbure nje nibaza ati mbega aba bantu bari muri zintara ibi bintu ruko ndavuga niho vyama vyabaye nje nibaza byinshi gira icyo muvuze uwundi muntu wandi ku murongo allo
2: yego nyakuba
0: nuko ne kugira imana ni magazine tuyaga nande
2: yego ndi breathe ngarutse nagira nkoko ze nzengenza hayo
0: aha
2: mariko
0: yego
2: mbega kavuga ati Ibyavuze ibyakoze n'ibyo mbega igenda yatwaye ubuye uza kwandikisha umwana kuri komine ngo ni rwawe
0: ndabizi kamundi w'imana je
2: wanwe umwana avutse wotukenda ukamuhereza icungo ngo ni wawe ikintu kibaho rero te bari kuyavuze si ibyo
0: wovuga uti ingingo yafashe yo kuca abihagarika byose agasaba ibyiwe n'ingingo yo
2: Nukuri je bintu kuri arabihagaritse ni byiza kubera uwo mukobwa cy'Imana amuceguri. Na genda ronde Imana amuceguri kubera nta buryo yo baye yari yumviye. Ukompoze umuhungu agatangira iwe hanyuma agacagaruka kamucinyuma.
0: None uyo mukobwa yateguriwe nde?
2: Uwo mukobwa urumva niba abakobwa bivyangazira bakunda kuguma bashurashura.
0: Sawa, abo none bateguriwe bande?
2: Abo bateguriwe nyine ndara nkabo. Yego.
0: Sawa turagushimiye.
2: Yego kabisa muramugira ubihebye.
0: Namwe muntu w'Imana. Elelele sivyoroshe. Sivyoroshe. Uyo murimbyo ati abakobwa bubu ni danje. Muruba ko atabeshe. Ngo bishakira umufungo. Ngo bishakira kanoti. Suko. Allo.
1: Santo.
0: Amahoro.
1: Ukubona ariko numvira izindi radio
0: ninde tuyaga
1: buke nakubwiye nti
0: ninde
1: urundi zitaho defagis
0: ehe muri Bujumbura Nyabiraba sawa
1: twene Nyabiraba kumile kwibaga intara ya Bujumbura turi muri make ingingo n'ukuri niyo na byose nogenda ndagutwaye umuntu w'Imana. Ingingo yafase niyo idana kwita nahubwo mbere amasimesi cyane murakoze.
0: Sawa sawa reka tugushimire umuntu w'Imana sawa. Ariko rero nguma mvuga rya jambo riguma rigaruka abo mu ntara ya Burunga ko ntarabumva intara ya Butanyerera muri hehe buhumuza muri hehe ngene kumva cyumvira cyanyu ahiwanyu nje nibaza ikibazo ibi bintu ko ndavuga biramaze kuhabera twakira undi munwanyi. Allo
2: yego yego
0: namahoro yo girima
2: basha adiriye minga kayose musonga ti Burunga.
0: Aha, mbeba shwari wagiye bwana Adrie. Burunga ndabarose sawa.
2: Uwo musore yongiko yafashe niyo guko na wewe naho burumuka bo bigenze nkuko cyo kunda. Ahuko nasubize hakiri kare.
0: Bamusubize vyiwe?
2: Yego.
0: Sawa, turagushimiye.
2: Komera.
0: Sawa. Burunga ndamurose, Butanyerera buhumuza muri he? Ikiyago ni mwacumvise. Nyemeze. Kumuriko murante gabiri. Aha ndabonye muri Burunga ntibibayo. Ndiko ndabirondera muri Butanyerera na buhumuza. Ariko namwe nimwanyakura muzo munyemeje yuko iwanyu bitabaho. Yego nuko. Uwundi munwanyi ku murongo. Allo.
2: Allo allo.
0: Amahoro.
2: Ndi uri mu sare.
0: Inde?
2: Wi.
0: Witwa nde?
2: Wiri mu sare muri hango.
0: Wili. Wili muri Bujumbura. Sawa, reka twumvirize abandi nabo icyo babivugako. Authentique. Elele, mukurindira yuko mutwakura, reka twumvirize Sanjay ngo bakobwa bubuni danje. Ngo bishakira kanoti, bishakira umufungo. Sibyoroshye abantu b'Imana. Uwundi munwanyi. Alo. Amahoro. Alo. Nturi haramashetano suru ugaruke mukanya.

0: Hewe. Alo.
1: Ni muri.
0: Na mahoro ni yetu yag.
1: Etienne buraza muri
0: Gitega. Gitega. Etienne. Ikiyago wachumbis.
1: Nenda nagerageje gufatira nyene ku kundi ko ndumva bavuga kabisa.
0: Iyo ngingo yafashwe n'uyo musore niyo cange siyo.
1: Aje n'ikintu no kwemeza uwo musore yarafashe ingingo nziza cyane kweri. Ubwo Imana imuhetagire babaye nkabo nyene ubwo nyene giye gucotera imbere kweri. None ngo cyavuga ngo tuzo komesira barezi nka Yosefu bigaze tabiyerera hehe.
0: Ariko harababuze bati yaragize nabi ngo kandi ngo gusenga ngo vyihanganira.
1: Umuntu nk'uwo yavuze yuko umusore yagize nabi n'umutazi kweri. None ugira ngo umuntu yare yamureheje amezi 9 gusa yahiyo ndakimenyekana bagiye kwandikwanwa basi.
0: Uyu musore yavuga ati icyo utariwa uba wibikiye. Ye bikira maranye na wa Yesu twagiye.

0: Alo.
1: Eh, nama.
0: Amahoru.
1: Ego, iyangingo, nisteriki muri mujere.
0: Ehe, ni kuvuga muri Bujumbura, ntara ya Bujumbura.
1: Ego, Kanyosha.
0: Mhm.
1: Iyangingo uwo musore yafashe niyo.
0: Niyo.
1: Kubera burya nta rukino rutangura kimwe kubusa.
0: Uravuze ijambo rikomeye.
1: Kubera iyo urukino rutanguye.
0: Yego.
1: Machi itangura ari ubusa ku bundi.
0: Ehe, niho ubona yuko habaye
1: ubwo ati narushijwe cyanke urukino ni fair play byabaye. Kamenya umwuka byifatamo no kunda kabyifatamo.
0: Uravuze ijambo rikomeye ubwo bakumvise ijambo ivuze.
1: Bayo aje kwa muri iyo nzira asha aho nyina jya ubanje asha nta byose yoma kweri
0: eh nutwe na ya amazi ya Bersaver
1: eh ahubwo batebeje ahubwo byo bibindi bindi mukomere
0: uti rero inkwari vunitse uhora n'umwana
1: ego
0: wewe wararushinze cyangwa nturarushinga
1: oh no ndacara umujene.
0: Aha uti rero uzogira bakwe mu gahuza abyumve.
1: Abyumve ari hose kabisa.
0: Sawa sawa reka twumvirize abandi ariko rero abantu bo muri Butanyerera nabo humuza sindabumva ngo numbe iki bavuga. Hmm? Mwagiye he? Ee. Muri he? Muri hehe? Ko ndabumva. Allo. Volume na mahoro. Fuga cyane ninde tuyaga. Ehe, namwumva yuko ari umuntu arekagira ibintu no kwita ko ari amanyanga. Urumva ukuntu yanigijwe. Ah, bagira abishiki yago. Ariko icyo nababwira abantu bandika namba. Nabwiye mwakure. Eh. Kwandika apana mwakure. Eh. Hewe. Na mahoro.
2: Mbeneza wana santusi.
0: Ni sawa ni sawa turashim.
2: Akshani gairi mvugano. Misi mnyeji.
0: Ego amakuri ya wabwana gai.
2: Na maoro kabisa.
0: Ahungo gamu.
2: Kwa mwingine ngeenu mba. Ndaba kwa ifeira au naima zimisi tabu.
0: Nane bingu mwasa wa sivyo wako zubunu wako mutkumva neeza.
2: Na chare chare kwa ifeira mazimisi tashituara murai.
0: Haida kuchu mwana umuwa maria ya rakiru unga mga. Ikiyago cy'uno munsi ikiyago wacumvise
2: acha n'uguru ndabashikiye ko ubunyene sinabwa cumva
0: urumva n'umusore yakundiye n'umwana w'umukobwa hanyuma kukanyuma bagiye muri leta civile wa musore ashobora kamwibira ati yamara naho mugiye gusinya uyo muntu afise imbanyi atari gwa wa musore ati nuko amaze kubona ko ari byo acara hagarika byose acha saba inkwano uruvugano na telefone yamuguriye. Na bazi ati mbega noniyo ngingo uyu musore yafashe niyo cyanke siyo.
2: Bugira ati gituma yafashe ingingo yo.
0: Ehe.
2: Ndi nkubwo ntawe wewe.
0: Yaho.
2: Nk'umuntu mwarinze muje kwiga ukaba waragiye kumukwa.

0: Alo, alo.
1: Halo, halo. Otifaji kinawira.
0: Ehe, mezeneza.
1: Eba, na uko hili kuwa sengasi. Mareka ngubiti nga hu mizenda.
0: Ehe.
1: Abone umufasa wanza simili mana. Eferine nubwa kwa ranga hu njena jivanda. Ngini hanga ni mana murikumne.
0: Mhm.
1: Semana sanari wambere ngaho nyene ngitenda no wakabiri na yisa na pera nyene ngitenda cyo mwanya n'umwanya murabona naho ko sanari nyimba nyumba ari no mero yiwe muri make abantu bose kitina cyawo dufaje kati kitoro kita murakoze
0: turagushimiye

0: हेलो।
1: अरे सैंटो
0: अमाहोरो
1: अमेन
0: अमेन ndakubona bwana karavi
1: ego
0: ijo ragiza kuri bana
1: ragiza kuri wenyene santo
0: mhm
1: ere kamena ra kunzi bose ndundi kiritire manade nga mu butere no ayise ndo se se ramu kari ke miri wa
0: ego
1: ndo mu lesonga ayi kiri na bose nga ayi kiri na bama nga mu kininde na bigara ka ijo ate nga mu kininde
0: mhm
1: ndinga mwe ndamane cyane hari ngaho mu kigoje kikarapo ntabwo bya bindi bise cyane hari ngaho ku mubiri ndamane ndinga mwe nanyene ati yemo ya mwe nakaje gahere ngaho mwara tubandanya wisa kati ndamane ndinga ku muha niba kikorote ngaho yanga nakorote ngaho ukampene muri rusange bakunze bose n'indi kirikire ntibagiye etene nga ibintu nkitwa nga mukinini
0: yego
1: amanasira bwa mukagonde muri rusange abakunze bose n'indi kirikire ntibagiye etene nga mu rusoro kandi nyawe ushaka kurana nawe yarangama kanyesha ku kigero cyiza
0: yego
1: kandi indirimbo
0: aho
1: yari yahinduye nuko nyine n'amasaha ari karagenda kabisa nyine hehe
0: burya ni ubaye umunwanyi wanyuma twakiriye
1: ego yate samushira ko byaye gufurije mu bushinwa nyine kabisa ndi dukwira kabisa ni hecha
0: mke mwema
1: ego ndu gaye sanaru kuro siri kira samira na bunwarwa na hema wiki ana nyamitaka
0: turagushimiye
1: ego sasa mugire kero.